bambara go o khoma nata nata xka fm keke te kweto ngce te kanem bori ke ko koma go isaya fafan fiertag vers 3 ke le ke te ke go tamate a ke nga mate kanema go khama yom khama tsa a tswana ka tsiya tsoma ninti te kombe ti tsora khara ti kanera khara israel khara ti yo khara tsa a tswana ka tsa dia ka tsiya tsora tsa a khara ti tsa tsora no a ke mi ate no nga makate kane ma tsa a tsiya te tsa khama tsiya te tsa khama a kwana ka tsa matsereta tsa tswansika khama tsa tsiyate no ange tsa tswansika tsiyate no tsa tsiyago ngandeta kha tsa khama a kwana ka mia go be he kwetserto no ti de wate khane ma kaate tsa tsiya go tswate tsa khama kom o sa tsa makareta ente tera pravata khano tsoma e de tlontseng am go tse Tikan tu nisa ha anguya de. Nam ayo sa tu dimzam hazaro katima tim kuimki. Tidoro kotakwa anguya de. Kaheng e na ketam. Hatia taroqua. Takwa tia kuin karakotima. Nam emki. Tahang e tia kuinya dati. Ti anwang arako kriya de. Ham kwam kone. Amen.

0: Kato e ya ko darana kai
1: Rinard Kapoor
0: data XK FM ki ngaitsa mete o yisere gukwe
2: Bamba bamba ti Rinard Kapoor XK FM ni kurete mono kuri hasuwe na muate nga o tsatswa gate mono South Africa king ana kweta o tin kwete kuri khara sentswe na muate tingyo programa ke tsam sika toki kha kon no tseke kutso o sike te mono kuri te ngoma tem anje te muate tsa isam kara ke ho di o feste singwem ke te tibere kha ay ku tsasanyet 18 kan tse sike te mono to tseke kutso o tsa sike te ay ku tswa
3: XK

0: Camhe exka FMK siebe camho no camhe siebe iri borishi kum kakwe no borishi siebe iri kwe e tiye de ti treso katembum parlamentere portfolio committee na ngena wur onarwais kwenam ana hana koro de ta an karatim aki shui shane te an shure kwan ute o ga oju shirihem nako a karati a ki kau shaka karo hong ka tiga shure kwan u ngishirishi nasfasu ane shure kwan kao kai kohe em kumati na nga te shirihe ngehe 15 milyard disai si shiri nung aki ana yawa te kana ngo a national tesoririm oka aku go wo kwen no shire heng 17 milliard di ke kri shire kona ungu khisi ki ku kwen no komiti na di force ter ate boho lechi ma te si atanu anja sino we ocean vet aku no shire di tu amku di kai ku a dau aki nga o khona e khawana khanya mo kutako de kai kwa gwe central bidinen srati sikim no kai aki kai ku hete ti no fak bundi on satavu ta khono dau fra ina khangem ni tu hu tu ta ku kya ka kwe na o shire ji ho ji on kai kwa ti no shi do ku ber khiri na tim ni tse shi ka kai ku hete ta ha cham iri khatam mandate kwe an satavu shiki aki certificate jawo ke khona yawe ti kwe en wo shakya ti aki ang khun ni komishi fer fersunang bemedelang tahon arbitrasi khona okam no koru he ti yelang ngi kin khwe anja sino te khung ka gwim fakbonde a te kuma kaihe dri kuli aki kuu amiti kwe siyeba kuma 5% kwe nye moka tam nung jau ta kwe na kuu amogu aki dri kuma siyeba presende he em sata vu shoka a ka te kwe a amanda chemiche nga te si kai kuhe nghe aki anja sinu ngu yele ngu ki kung gwem no kau kushita makate gwem yela ngushiki aja khujuko kagahinsan ve nyatam MK takuno UAT partisa kasa kaya usi kapstad kushiki siya ko taku karatam si anja mong kutiko doiwe taku ichaw he aki offsetting committee te creating committee na ujao shiwe anja khain ti kwem ak an atami ka de kona constitutional wofuma nge ti vie ke ki si ko ta aratim an karati ya politike parate ji ta no committee ji ta aki saratim ningun shi aki an karakte u ta ka unga usiki si pa karahuiti habana kham aka ka unga uhe kai president saro rama posha wa he doroti shi ngin kumitie na khana u jao he anja sinu ngo kunka tino rama posha anya pala pala ko ka he anja mungi mk party he ta hono uat tenga te ngce shi ka constitutional wof mku i jao he khana anja sinu do gobe anja sinu doiwe dikhem anja sinu sesai be tam e borishi khre ohen activist sha ti an o dokumende anja sinu thang khona pa kai tina saider africa si akhana si o mutetu khona mutetu ya hin tina ho hem muin ku kai ku tam march and march ang khona tui tui ti khana ho no ki tuwa hunar ti di kwe a derpan di ki a shtriya ki a khana shee ta kai kwa ting nou 46 ka di aga na utlaya ng Cider Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap kus ki tlaya kwe ans demokrating gam. Organisasi ng AKT aki kere kere he an omba prakwen uhem desan nungo 30 September aki gana te kutako te anka gwe regering na anishokam ndew tengun omba prakwen a gana te hiye gure tem. March and March sidi aha an Jacinta Ngobeche Juma AKT ku ngji mungo kutako anja sinum kwenye te oroko go tae ku an kwen ukwe na kumu tinu ahwe kaija kumwe tam kereyet anta siwe iri boreye kuboreye kama akhae kam xka fmo takono te stekom sahinyem
1: siwa ki kama siwa ki xki fm yang yang kumwase se kukubin nga he ahana mungkin muwami fresto mongumbum Parlamentarian ayi portofolio komitie ke kolos kolo kalong san a ahna kama kwi kwa kwe ke plesung ka tuta kwa tui kama kwi kwa angi stundu plen na wiku ga ka kulungi sa ta gita avizilang ya da ka katenzik da gita nga ka kama kwa ti ke nesfasi ke kwa sa ke stundu komitie anganda ke kwa sa ka umi ke mali ka iklo awana ka hana wa kwa sa ke stundu ta ngulki wa 15 miliar tin ka mali ta chikang he pringa wa yivi ko mai kutin akwa jang ni thoda ko ag kaung da ko uzla khama khya mali ke malik a he i he wangulin mali hana ka ong i tu awanam ai ge ta ang da ki 17 miliar tin ka mali ki kan ko ge stundu ko ai ku ag ga ka ku lung sa i tu awuzlam kumitin ang akak autte bohole chie ang da ki Pulisu ha ngai gya khamsum ko ga ka wachi ge thoda gun ngaru khama khwem ta kho ka khangu ai ge malik ga chung to ba chavi ku mpanga ka ong ge yin he wa ta pulun ke loli ku qulya tang ge gani ne gani ta kai ka si de kho ta khani di ta ta ka ge chang ge yin he wa arati ku a khamsum ga wisi sem ka ta kho ka khangu ai ga ye ke wa fak bon sa ta bu ena wa ke tapolun ke loli ku le kang fer ina kham e ke loli thik om ke malin ngut wa chai tokin hto wa ta khoga khang ko e je ga cham chang e chon ga ti ta thik om hi he wa loli wi e gya fak bunya he wa satta wu tanu kha khanu yin he wa yi u zalam ku tu tu ke komisyon ko khamsung un laga wona ya kholasi ka ngot to wa yiki wanam ta chigan chig de gita a hana ko khoi ke ngulin ngun ka ng ki chibisi ka chig de gita ko khama khwe ke chibisi ka kun kole wa gan na kan hm fak puni atu hm ama tsaika ng pulin wa yin he wa vi ko mahana ka ng ngot to a ta ye ko panga ki khudrin e chon ke mulin ka chin tui kai ki sewa koma 5% de tapi koma hana ka ong na tu hana 3.7% de sa tavu kang ui hana ka ong amanda chemese angan tegi kawa he koka kangu kai ka ng totro angko toa ta nguli ng ka tui tui sigeta tin agda ng kwa he loli ki kukulea ka ng ki nguli ng ka ng chibisi si tuti tui ki ka tiki ka ng ta MK hinawa ke watin ay partey kanini ka ngofun e kakai agziya ki kapu e gani kuna muku kuti satu wana akhanu ke ofun e ngengle ya hi ke hana kangui kumitie inge bo sui win evi kwa ma ong ka kani ka e ka kani si dibi ong chinjim kawaka e he hofan kwa uzla ka ka vita ka kulang la Wegen nga dang ke kong tisa tu ka ke kama politika parting itia tia in wa ke komitie ya to ke kama nga ba yi mul nga ke a hofu ka ka pin nga si tia de hana tisa tu ke chibsi ka ka wana ka tu sim hofu ka ka a president sir Ramaphosa ta ya tisa tu ka ke hana si kama Komiti ing he wa usin wi yuvi koma ka igi ati agdanang asi o hong taktu ke ka ehen halaman ngun ying he fe sai ge a dan stani ge he a kham sung om ta ye he ke wa fe sak om ke sing hai ta ki la plin la wa si om hana araba posa ki na ke wa pala pala ya wa em ka parti na wa ke wat an da ki khanu ki ka nga ka he o fu an ko uzla ka ga vita ka kulang la ki hana ya kang kui ke chusi si ka ng ke tisa tu ke hana ka e tani i to gi ka mata tu to to kham sung u ka ng i mo ka te hm i tisa tu gi hana pleng si ong kham sung hm e to la si tai he gya gul thama ku ta i kham ngor ngi ji ku gya ngor ngi ka ng he kula khanu hm ke dat satu sidir afrikaans in ai ngawa hm hm ka kukula pepilo ka kaba ngolu ngi chibisi ka ng asi thuti we singa ka ke kang hm ku tu thama ko kang ngoto wam machin machin ai ngulupu ta tui tui chwa ki tu no tin ke ka ya ko ki derban ko ne ki tin a jang ta ngau ying ko he jango ki kwa jango ya he wa season fier ta ha ki ngawa ke sidir afrikaans ei on vakal musubunga ike gcema ku gcoko ngawa yim organisasi ya m tani ge dagi tisa tu ngi bisi sing ke kama ngori ngi ti ki ya ngulu ngi ka he kula khanu phalin ngawa si dibi o ngi dibi wa ingore ko ike kama ke dar tak september ka wa ge UCC dibi to ta vi ko maka m kai ge ti ka ge ngi ya tu khan ya mandala ka o m m chibisi si ka itu kama kwe kang hmm yin kwa kama ngore ngi nga chitga ngore nga ngkula veta si o hmm chibisi ka ngkula matin matin inga wa jakinta ngobe si zuma geta ka tisa tu ngole ngi hmm ekonomi ke yin ngole kai o hmm o jala hmm ik chitwa kwa kaku singi ka kwa jala yin ngole ka kukacha sit Afrika sungi ka ng papelo ngusi si gya yim kembi jam kong ito la si masige wala wa ah dila sam kong ngayim.

0: Hulawa ahki XKFM yang hi ahanam kingum wami fresto mangumbu. Koga kangwa kai ke marik gatsin mutwa ka ying hi wa lulu trik om. Ta kai kam ka tenis de akko datin agang ki rati ku akam sung ka wisi si. Ta ka koga kangwa kai ngawa fagbondi sa ta wichi ki ying hi wa tapalun ki kangkun ole fer ina khang ke yihewa loli thik om e mali ngo to wa yi tokin photo wam ta khoga khangu e jega ng ta chamchang ya chang ka ti ga e ta yihewa loli thik om e giya satawu ya fakbundi no kha khanu yi ke wona yi he ya wuzalam ku tui tui ta ki woni ki kumi si ni ko khamsum la ka wona ya khula si ta chi si ga ng ta chi de a na thama ko ko ke ki nguli ng ka ng ki tui tui gi ga ting a jan ng vi ko ma ka ng he wa ka ng ko le ng wa lo li ko chi de gi ga a pangam ta fak bon di a ti sa tu ng a ma tre ka ng hi gi a o ka wa thu drink ye chon ki ma ri ka khi tui cha yin hewa loli trik ang ke siwa koma 5% de ki kum sala sim ta vi koma hana ka ang malik ang hit gi ahana tuwa dri koma siwa percent de ya tu si klik tu ka loli trik ang ke yi malim sa ta wu tang ui hana ka o amanda cheme se ang ngante ki kawa he kangwa kai ka ang totro ang kotowa ta tui tui ke nguli ngang ka sigida tin agdan ta tang gan ole no ke chi jing twagi ka a tin agan chi jang ta president sal ramaphosa an de ke ka isa tu sa wona ga tu si ke season 4 ta ha esa o khin li jang ngo ke tu e sigida kham sing u ke chi ma ka hung ka chi gi ta a mo tu wa ke jin yi u chuang ge ji chua ge gu ren ge si ti ni ye he yi wu shi shi ge kwa jiang gu ya ramaphosa da jiang gu nou ya ye wa sta tu en wa ke mandala om ge ngu ling ge na ge du ge der ban khu na kha ya ge ki am jiang gu ya ya an ng de ki a ta ki chi shi shi agita kamsung o hm kawisi gan sik ko ki kangu e pulung na wasi o hm sing nga panga ga em ya anong de ki kawisi ga sa tu sa wana ga tu si sigita kamsung o ki jango nga ng sik a o u tateni gita kamsung o ki kumboyon e nga kawisi sik ang histeni gi a ujela u ma kanin hotin ga gan ta chigi megawati krahak e khuhana u yang sige at nahi a o hege a khuhana u inawake o jala u ke mgoso mge dinne dani hunten sige ta khamsung u ta tani ge ta khamsung u ke viko mas ki tu sa o ka gi ga jitra u na hi apangam ya anong de ki kawisi sike ang sige khoge khangu tre chiga hi ka gi kwa ke ngasi ka jege esa o hin e khamu ka panga tre kasi bagi dah turut akan hiam. Tak ke, pevihang kini kah he wa kapsa di kuna tapi kuama iki dah tin agang manera yang sejatu muku om si mende tasi om kuwa tapalo tak yang hewa entuin ia gam kikuan tu ma kapsa di ia dilakabu kuna itu lagi ka adum kapsa di metro atu simende ya ng pelna wasi o jila ganika lan toda ko kunisa ganika ng au ong ku chung hao ke kherensi ya hi ya ganika henwa ke tapolu ya ng kisang khale kasi gita akam sung u inwa ke chung ka hitum ya ganika ng satu oko jili ta gulupu yin he gi he akam sung u chubisi si ang ng daki 115 maliuni malika ng isa tumukot ko kuha si Mindy ya pero nga ba si Wuzala malika ng hukot kasi tukagit u ene baki viko makungu to waka tsuwa yin kama tanika ene baki bunga i gwarta viko ma tenis kutu kama kwe kang maku ungu jalam organisasi ya ayi koordinator ya he wa mkosa kona swart pui an ngata ke yin galima ngga sin ghi ke lato taku agi ka kunsa kama kuya tanika ke yin he wa tok au muki to tapolong ya uzala ta chitrin kama kwa chike ya tu kang pringa wasin ahamuku ungu otowa ka yim ekorosi Zambian i president ha kein de hichilima ta kanka tani termen ya nge wa tibi de wa stiute ke hangula ya ke chalo ya president di wim gwe chika i konda ke gikwa ke kokubi ng hichikin ya ta 60% de ke di tuengi ngai kulusu ngum ya ki wona i nge hangula ya ta 100% de ke wa ya he ke gwendal ngwa ke chalo ya wa president di wim Bren Mundu Bile ta sizin fierta kawa itilima ya vikwa ma ka hiwa hangulan kagga ka ngausi ya geta ko thamsung u economy di bika jala magi ka ya kaung ki war tweets ina tunda kha chaling ho president de wi asit ki ngam Zambia ka wasi ki a thamsung u ke ko por ya hetu da ko ki khama khya dane ka tani mana wisi sin di bita thamsung u maku Gwendal ngawa yim goso ke America hena wa ke Sina ngulim. Ka yim pigdam kong hum ekolosi wala wa tin mdurasam kong ngim.
1: Tamme XKA FMO aha ko siyabe khamini tenki si karakwaan nung tamme ngehe te ah eri borie kom sa nung keke tin temaka ti mbamba ka tin borie kliye te ti tresu katemum. Kai kuhe te ti Aki dao kwen u hoshiu he serishi u tuk amku kai ku hem dao jao kwen u hem nung e khabana kha aki ana kai ku e nyama dem kai ku e nghe kai aki satavu kwen a takono dao kwen u fari ina kheng hem nung tuk hou tu aki a ka kwe na ushi u serishi u tuk amku he kai kwa ti no do ko re shi ku ta ku kai ku e khere na tim no ngi ke shi u kai ku he a ki i ti tam re hwa tam no te wo hu tu kya ka kwe na ana a te ma ku ngi sa ta vu kwe na no ana a ki certificate e wo ti ngi komisi fer fer suneng be mereleng ta kun arbitrasi kwe na oka jaw oka khan u jaw khana yawe tamiye de em kor kor san ji akitin kho he aja yela ngu a khung ka gwi dam kona ana ge ki jaro te twin fak bun de a de kuma ka he aki u dri kuri tu am kushimi shebe kuma 5% de suem gunyam dam nu jaw ka kona ana ana aki tsu am kui a 3.7% ha ka de sata bu sho ka kui ma de khwe a amanda che meche nga de kai ku he ng he aki ana a ka de an ja sin khana tsu wu gwe ke ing kra kha ngo ku da a khwe na ja wo ka ya de be tsam shi kam no khu ji ta ma ng ye lang shi ki khana mu ma gwe anja sinungu tebe khata jao ji jao shantam. Presidente ma Cyril Ramaphosa ngati. Aki khana ue uru kutaku khano e sesin fiyar takaka ngi S.A. u khie si ukae he e ngu kunka agwim ngu he kungu te kwenye ji mungu maisha sestin ngu ji uhe aki ngu ji gitin kwena uhem Ramaphosa ama kai si stati takono rakhirang na usi o na usi o uika tsaisi uika derban diki ahe e kai ka kai ko tako kia ngatim ama ngate forseter a ama ngate si khama forseter ma kai ansikim no mutetu ji an kai anziki khana moko doku tete tim ama an kate aki anja khana we orotin be kai kui anziki tamo khana mungotin aki anja sino chaka kai kui tam chaka kahe khana mungotin stimira di daud anja mungko chaka kai takono geji khuji tamo anji tamo mungko chaka kai tiko hasakara anja sino jau kai ki henga ujiki jawo tamo khamu ngu tiko wa shuri karamae anji kai kuji tesana tim no anka kuji tim ake khana mungo te nge kwesi u sa u khiesi u ngu kwenye kak ikwa na he ma yo shai siya ngu kwenye hangare tam ke teki tin ang kwenye kapsta tiki ana an karati akim si khana dowo tibe takle he aki anja sinu kau kusi uwe ngitle sika en tibe dam tu kapstat si duuna ngu kapare ya no atla nga o kwenka o sikim kapstat si metru kwe na aki khasna uwe e an sa kia rati aki kau kuji te kwa kahe ngi kuji anki te kwa jina takle ui kore no na takle ui yu anja sinu tesanwe dam no ahwe anakia te kweshan kukara anja sino mungu mai tino kou kujitema ka kweshan aka nyama kutia ningi kujitema ka hambre kuta no ngrupu kona anamiye te so 150 million saasi di sere kaiti aki a kou kukara mungu maka kudi am no jau kaigwe aki kai jiki takono jau ji jau shana kuji o no ngrupu kona anakia te hasakara anja sino munga kwena anja mungu tiko kwe weta organisasi sidi koordinir dari angko sikona swart boy an ka hatin an karangi kuhe kwe wete no hautu ha kwena ina anja sinu mungu kutaw karo kwe ushan ha kwe shan kara hautu ji u kia ka ena hu no kia asana ta kwena ana kwa nga ojikite kontama ha ina anja sinu an ha hatam hautu ji angete di kam shikam bori shikhiri wahem Zimbabwe sim president de maha kainde hichilima askis Zambia sim president de maha kainde hichilima ama kam katermaine khabana khakoro tim aki shuri na tim pende sika ata iyeti anka tim teiti sika pende ji 60% de ama woti am sheta wina kwa tin kwe am akan der 30% de woti bran mundu bile no firin sesta hakuri aki a chilema akuru ku e aki kham em e una na tin kyat ekonomi khama mo ko ta ko chaka karma sha ta khatino ama tuere senten yanan tuenda khaika nyama ko wina na im Zambia aki tsusa kha iete kha siu em tsebesa na ti no wina ku shita ma akite ti tsebesa na siki fies a ta khona china sa aki mungu ti ma anga ha jauka guri tem bori ku he tsam he ti ne tsam xka fmo ta khono test khabana tek tek tek guem

Yeah, me some more so. Program singe Radio X KFM, mgea manager, mgea program manager, mgea RBF, mgea sporty, kausing education, kausing kaising na kaising kakakaiti tamasika makaya kumakaichwan mung munda ke sporty program tani neke mau da kaiti kwan kaisezi kagiai. Chikan ai aha kagia ya kala kawa chike hi akon hom taki kumai ng kanga kanga masa taki chikan ai mama ato kubukowa kumai ai kala da a kon hom kin so taki kawa ching ke chiwa kamalulu ma kang kwa kang kunga u kanga u kai hi kakakwe ma kama kwe hom taki kumai ng Tani ne chik chwa kakai cha sai hi ki nga nga wa yi tani nam ki nga ya ngui ki wa chik go ta ngui wa chik di sa e sa hong chik go a ya hong ki ngui ke ka chik chwa ki firi ta chik dia I chik dhiki juen ke chik chwa ki se zi ta kam chua sung u ka wa chik e hi a ngung haya ka kem kem kuma kai chua ngung ma sa mwa so Yeah, I'm only in gum kitchen cut just like how I ask.

Yami sama so ngange kanke kem ke wola me masika makam ko programme ka tsang ngam sira ke ne ke ngante ka 25 ke konkeraro XFM de de maso ngam ko qoma ta sa xeka u sisi ke ya qonqa ba ka tsike ke wola tsama edit umqwa radio XFM msika maqati ta sa manichwa yo ya xeka qwa ko kuma ngumka em I'm going to go to the house.

0: Kamme exka FMO tin xamogo tawano te tin iri borie komsa bori tin iri kwe tiyete ti trasel katemo tete tina tim bamba ka te ham kwa sane tiku arawo kutin ya kaye ti aki kaye aki kahwi tin kani padi o ikuru leni metropolisis ki Julius Makwanazi Tahunong tuye faifu na dia dan e brakpan si kai ka uiki usran anenja kai gue sei si mborong ka kai te no freida e aratin kana kuasa na kara kutinya te kai te kai ngue chuinti aki kai ngue aki yabamatin o a te hi bisa kaiti kumam Emmanuel Mbeche oh in April 2022 ka kai te ama ya bati do kara tsuin tre ta kono dam ke si ko tigo gam ho in moronga ko se e wo ho in wo hi wo hi no motetu kwa ho in tam Kai nghe kung de twin sister kunaki yabati aki chesere hinaki tinu aku atehi yuli tuerisen ten yanan tuan takakwe om darban si utaka uiki kai ko chuinta yanan dar taka akhestesim ki khabana ha kai yetam aki ana ya kotako de tesuare masa kai ka atina am no faifu mboronga kuna ha Aki ana wicket A 3 ka di wafum ki kai kai team ana u khuhi ana anja sin kan karathia aki mutetu ji khoi ta no am petetu ji ki ne cheche ku khista ma hati ina cheche rein kona ka aku te hi tinu o ta ma hati sa na hin no aku ngai ko jiru na ta o ki ta khono khauten ki te te sa na hin no khoku tama khate hi kai parjana si Jacob Juma khoi hi ki ama muteto wofu ma an kwa hi kona kana wofu ma ke kinya na hi ka ma khoi hi si om 355 taka di kwei o di o hi an agushiki no mboronga ai mu hi no 50 miliard sa si di siri o ka si hi ai burger mister kara jo jini ki ko jilu natal o te hi a mfa nanyanya mate aki inkata fresh party he kwara khatam no ama jo jini congress party ki tu khatam mate aki ya bajiti shiri e kyan kara kun kara ti we municipality ti efp Siu burger mister a aki te jau rutin skim tiu ahoi ti hem. Bori si kri uem Barjelia siu presidente a Luis I Inacio Lula da Silva we te aki ngui kai ane kesi Amazone Siu hem khana ak anjanguye atuwo tui tamisa na tehoje Barjelia si di stati manda kwe aki energi maskapai hem Petrobras ngye ti vyeke ki karatim si khana ngui hoje anja anka tuwo kuta da Silva aki pasporti hem o tim e juka yaba a tim si khasik e kha te guti ti jao ka di am nungu I khuji anji anka khana un shu ka tin ku taku ara khat kebe sono khate ama anka te Barjelia sidi aha un biu branch of the ti te ngui a em anja sinu e ngomo ke tunum Bori kuhe kam 12 kam XK FMO takono test khabana komo gwem
1: 5 minute ke kongwa tin ke ex ki FM yang he ahanam ke ngum wami fresto mangombom. Tati satu muku kukran e ke yang he siki okra hiki wa metro polisa ke ekoroleni hakang Julius Makonazi ina uki 5 igen siki ahanak e ke lote taikam ka mke brakpan ke ngelengu sebesi ke osrande kuna chibishe chige te kagang ngum. Tai sezi zigahana lafri da kham tisa duit gahana moko ong tsoswin e tanhliya ong siki khong adang kai kastini ko hi a kham sun u chibji mon chu anu tuwa ke tisa du ke gahana ta liya ong he sigi ng thawin le wa khung ka ke wa mgo sok o Emmanuel Bense ke April 2020 da kha ya ke ke ngum ge hana koin e tasi ke ngam do ngam te ta ya ting dam su ku ngam wa ta yin wa la ka hum si ki ta khali ke la ka he wa ku khum te nga ko ge ong la in wa ki vete en hum avam tang le yang es ki hana twin sister kha yi chi thai he ku ke goma khwe hun de o la ki yuli twitsin yina tunda ha ke darban ya ho fa kaka ka si ki khong a tanun a ti o ke yin der ta a hoste sim ta chi bi si ka ngi ge ta pala pala ka molin ka gan hun sing ka na e ki yi he o ta tak a hum ke veta ke khwasa vi kwa ma rati ke faifi yi he won lak a hum ta ngulo pui na cham ka ge won dri ki ka he ho fu ta ni ki ta da yi si ki ta hni gin la yang hi wa tia tia he wa ama khu ga ge on la ki chi tho kai si ke ge ge ka wa kalang e en wa ki chi tho gin ki thama khu ti et ne kin ama khu mu ku o hu ma ji khwam ta chi si ga ang ki kun sa ki ko zo na ta la khau ti ni ku na ta yi si ki ngi te ge am o ka e he le man si ki ngi ya da ki President Jacob Zuma siguwatan amke sangwe ka ngi ya ki sangwe hofu e kan kuin ta 313 firin 5 ta chi thwa ki kao ki gula ka ke ka ta chibisi si ka isku ke kwa ke stolang eno ki ka gim ka stra ke 5 ta ma yarti ka malim ta kan ka burger mister ke zuzini kwa zuntan ya gani kuna mfana naye mate ka kigia inkata first party ta kawa zuzini congress party mate ka ta sigie da kuge hanagin la yang ya wa malin ka totro mandala ki municipality diga ko ehe ifp ka ki o khaya ki chaling he wa burger minister wim to rasim brazil ai president luis inacio lula de silva ta wana ka nge siki wana olu ke ganichi ke amazon ya gani kuna ke jo khama khwe khavita yin he ku a khamse ung gan gani hm twagi ka tu ga olu ya ngin nga mu ku o hm gu switu yam ta brazilia ai statu mandala energi matskapi yin he wa petrobras ta vikin nga gan ke tong ya ka ngigin ya de ki ta olu yike wana mkanunga gani chim ta silva ta ye tagi ye tagi chibisi sika ka awachi jala hangi koko akwa ta ya ngele mangante ni gita ni ye tagi kawishi sika igya guli ta chibisi ka siku a ohe kuwa sujuli sa nga kasi kongu tali kama kwe tani akula li kuwa ta anandaki brazilia kakani ni ka ngiji dwe awa naka ke manera ke tia tia ke mohle ne ke tsigeng ka khum o wam ma sige wala wa 12 ka ndo sa ko nim

Kuska tsame 12 ek amako 15 khamani tetsi yang ke kara khwa ra doner den 7 oni ge FM kim no programme te anka te nye te muno vadi san mot weta me te hem kuro programme go bori ko khuse te anka kota te programme bori ko khuse radio si aninza surya te veno bori ko khuse nge ato ka surya tani ye ko studio si ka ansia tsinya ko kan te kunandira te nka kota te kuro programme se ko yams na khwata hanu ya ko uru na khoti temu kan stasia kuri na khwata sesen tunda ka kuri e temu nwe stasia ya uru khwatam no qeuni sa temu de kwa thi ya khuzim khamati kwa ka kuri twede sende ka nyam he temu thi ya khuzi tsinza sna khwatam kwa kona ki temu kanu te a qeuni sa person le ka kara kha te rakata program zikis na te khuzi qeuni sa te ken ka ta ti stasia khasuen is ka temu ya kota kurokwatan sesentunda kakuri he ya urokwatam kakona kite utlae kwa kona zitamatinzi kite wote enlaktengzi te tseuni sa muta tenzi kama tikuri zikinta ikara te ukunzi atinza atirita nde utinza senzia ya kati te unzik amziki ke huzite hinya tiziki ta anzitinzi te hinyako anta tista sien sesentunda kakuri ya urokwatan te tseuni sa te mute kia ikau na kote nguita te kone te udam sakam ya maik e khuzi ya temo te kwa mako kasan khode anianza winki haa tinza senzi kama tezi yisna tezi te udam saka temo te kwa mati khuzi te tse unza kien kao tati nse unza temo te kien kao otati ye te utsiri kahwem kaya tam temo di tangozi te tse kente kwa mko te uradu ye te udam saka kham no kaya tam temo unyizi atam te tahik ezi te utaku na kuye ko teta ikizite kum oko te radio ni kona kite antun sa kien kao ngengo anniversary ya te ya o te season 20 kakwe XK FMC web tazi tenzi program kite kre kretinte kum tate kona nge kuriwa program ya msina kwa tahango bori kukuzite anga kutatino bori kukuzi radio si ansasuri na te tenzi ngo te anga kutateng ta i ngo nursing training ya temo tesna go kuri tundak 7 tunda khakim nunor kap kan anako tin khwina ango ka kai tem ni temo birsi ngo birsi su ansu ko ngo ansu ko ta tin nur kap kan anako tin khwina nga kona ki kha ka kuziki a kai tem matrix certificate tsa wo ta tsa ansu ko ti kamziki no fakazi tin ze life science level 4 tsa wo ta tiven biologie english ye level 4 ta kon viskende level 4 gam ta kon non kret ay no pende tsa o enko firen tondag na ko swisen ta ti levens orientering fakke hambre ga nur kap ko tin kwena gana temo ka ka ke ko ansu ko ta ti nge temo ansu ko et ora ti henrietta stockdale nursing college kendri kuri kasi na temo ngo ka kaite nur kap kun ana ko tin kwena no submit ta ti document ze tinzi id he ta ko no matric certificate ye no nge khase khwa ni papira mi ye tem khase khwa itam ta ko khase ko temo nge akwa kwa khwa ni mi ye tem papira e ta ma kha khase submit ta ti no ko ka tem papira he ma ki ko kha ana ko tin kwe am no tsui kha blatse cfi kha o ngo kha submit ta ti a document de certifier di 14 de november no ko te mo kyan sna go no ge kha ko ma tsuesa a ya va ta no kha pela o ta ti numero ti ya telephone numero te mo 0664511940 a ke kha pela ta ti venu email kha whatsapp wa ka sorry email ke nge kha ka sa ta no address ite mo kai te he College of Nursing Intake at outlook.com ake ha kanga ta tin WhatsApp line zita ma te mo kai te tam yam ka kwe te kia go 0818991022 tam ka kwe 0664511940 ake enge ha kuma kwe sa ayawa te tano hango te mo team numero zikha biela utati venu WhatsApp wakakaru utati nkha wazi a ta nursing
training biyersi ngi kurisi uwe ngete moka kakwe din nur kap kink anako din kwena ngu ansu kuta di matrik ya aha wo kwe am ha matrik certificate ya tamati ko madekwa di fakazi ngu pende ha wo ta di miye de life science ya flak firi english ya flak firi veskende flak firi pende ziyo kankrek ayin firin tondak nako susen levensorientering vakke hambere gaam ta anzi kaka kuzi tin nur kapin ana ko tin ko na khana u aninzi tsara ta tik e khe ena ko ngkuri tesna ko klasin si anza hiya ko mu ta tim ta bori ko kuzi tin se radio si anza anzi teke trente kom ta tik of te anka ko tin te anka ko ta tim ko na ngi program ngo pro bori ko kuzi te anka ko ta tin se ko yams na kwata ha siya ko khirisa hiye yen iriak amatu kwa kham a tsamska tot siya ko khotam.

Walawa yin ke XKFM yang hi ahanam king wami fresto mugumbu open bara beskeremer ke de kasing hi de ki fiarta kha desin de gastundu ke season 7 ta kha bilong san ka tala ta stogi ka troka ku ahani ke mali ke mali kan kot kama nesfa singi ohon long san ta kawasi ke akhum sung u ke mali hu hanaka 5,1 miliard gamali ke kamitati o kankhalin khale 2 miliard gamali sigi wona divim o bi koleka taleka anunda ke fisaka is ke ya khu ta sigi ta ku khumsung u ngat e tia tia ke neswasi he na baki ka sigi a khumsung u kai he stundum thoda ku atu tu khama khu angka kang he wa mari ku thawa su dum kai long sa enda ba ki mandalang kang lam ya ang de ki chu si si ka ng chi chi ki ta u tro thama ku ya ka wi si si ka he gi akun sa enda ba ki ka wi si gi akham sing u ke yin he ku a fi sa mali ka sing gi si mona chu ku a u zala ka chi bi si ko chi chi gi a zala thama ku ka wi si gi akham sing u tu bi zin fi rin tu na ha fa vin tu na ha ka ka u ke mali kang ku u zala enda ba ki ka wi si si ka ng ke u kan e ra ti yin he ko ku a mandala ta sing ku ke tatani vi koma ta administratir si ki hana vi koma ya ehe akham sung u vi koma ka ng maku o ng tuto jalam ta ng ama ka ng halima ng kandi hofung ya gani kuna ka isi ki gziya maku o ng gri wana katu si wafakin heda ki kakwagi ka panggam takapun iya ko enerstati yang hewa teknologi wa kia vilong sa tala kin umbeng e ta sigita a ujawa u kanika understand hun sigi usi tonge ko itu aga kalungsa ki ke ngale mang tui tui yang he jingo chi ko kwa ge ti ka ti jang ve long sa kala ka ang ang de ki ama ka ang ki o ka ti ki ka i he na ki du ke bel vel ve long sa kuna da sigi nga da ki blewa ta kan kan lagi kunisa kewa viko mapanga ka ohine wa kistundu ta siptili shigin o da kugin higin ga tegbe agi ka hi iku sa thamaka khim kan ku ihana ka o yang hi wa lauren kansli an da ge mstati chigi gen a wa viko mapanga ka ohine wa kistundu i khwam ta vanga ka yonas berhi kraha matskapi city pawa ta yi vige chon ki chigongi kai kam ka ne ngage alexandra kunam city power ta krah ya kulin u ina waki chi ga ku awa ina waki a ina waki tu tu kotru ku kho ka ng chi de o ta chi bi kwajala khama khu ki krah ya khuna alexandra ta kya khu fierta de sindi ye ge garat in e ewa kraha uzala ka ta ge ta chui wa desinesis norti ye ku atisat wa kraha ka ku uzalam kraha hanak o ta 250 million ka mali ki ngin ya chon ki kraha ya kuhana wa alexandra yi ku awuzala ko ingale mung ka usge a khamsum ko thoda ko tale khamma khu ngwa 12% ki mali ka yi ku awona divin ta jangwa ya ngai satu muku o hum karha panga hanak o ina waki yi he wa karha uzlak o hum chige he pringa wa iku panga e kwa khe si o dibi hum ka o jalak em ta reslandi britania gi daga vizila ngaya ta ki chigengi ka ngi akondisa ka wasi gi akamsung u ki Ukraine hana uwa dila yang hiya uzula ki ngayi tin agang ta reslandi ngayi ambasada ke London kuna ki okwidi biya mmi ke hanin e ki Britannia ngayi nabi ke ngungwana ki kawasi ki akam sung u ki kadengkang ki chiwisi ka ngungwana u ka hiwa Britannia yi he tu a o kawisi si dila yang hiya si tu a uzula ka kutin
takawa fanga ki kang si gya khamsung u ki dia chijang ja uzla ke resland di tin a chu si ki kang resland di ambassade ta kai ki hana diwi kang ku yeng da ke britania khotamuni chu si kai gi a o chingi gi ta akon di sa ena wa ki chi ge hi chi gi a khamsung u kai gi yang no ga ga tin a chi kang tani plesung chibshik de gita atwi khama khwe kengul ngka ta reslandi kama tuzin tuen tunda kha ke yi ngai tin ha ukraine ta vigila skwe gi kahana u ke britania eno ke moling gin ta gi yi ahana khama khwe khwasa ke ukraine tanghal man britanian prime minister ke tolopa anunda ke olika ko akwa khuita aga khama khuya ukraine egam ko ne ki khwasa hng gi dwi gulika reslandi e president vladimir putin ke ka e yang khu gi he atin ha ukraine ngolem kam gi gam kon e to rasi nga sigi wala awa dwi ma sam kon ke khuidam ta ka e kam gi ta a khaka wa ngam kon mi he wa morsan ya wi ke kam ka

0: Monitor ekangce sokondi qomiso pa hunka uwa dibe ke XKFM ka konham ta ke mkoki ka thosi ke tlaitam ka ange morsani morsani hum khukubi ngam dida sa itutu sila ati ke khukubi
1: teki temateki ya ha jao si morsani su ya te tlain ka kwe ai ka ma ate tlain ye te ikara na ke ikara ton kara ayo hu bori janje champia ti treso ka temoda no fresto mangum buta Rusane si boria u atsamete yemo kukum karata en kara u kwetama de nyemo kte ko tek tek le go ham tsamatwe en ki tsamno twe ri kodam boria de te kom sa nyem

tsamadwe xomogo exka fmk tsamane dweri borie te komsa bori dweri kwe tiye te ti tresel kate moneti mbamba kate ka kete tente maha openbare beskermer na mongeti 40,000 shuri kwan na nge 76 o shuri kwan kung o kwe nga ojiki aki kia inkra shiri kwe e wo utlobe Kawi kobe ni National Student de Financial Help Scheme matakan kie di komka di na nasfasi ka. Kana mungo di nu siri 5,1 miliar di saisi siri. Naki 2 miliar di saisi siri kere kere na waitin. Kua bie kuna ki kuleka teleka nga di. Sesa he aki kue kutako ha mborongka siwe. A siri siwe. Oke titi iye ti shuri kona wo kwe mboronga je aki asire siki iye kwa shane kwe shiri hem no manda shiri si ushtem ha kia inkara kung kwe ana aka te aki kousha hong te ho he aki akam je nyama kutako anja sino ngo kia ong shane te no hong ka te khana am shiri si u anasijam tuwere sen ten firin tuwana khana fafin tuwana ha Shiri kurisha ki kan kewisha khana khun karati ratina aki chiri ti Tiko aki kankai ti administratire am Nukle heng he iye ti khabana kha wufu mkasi yoka ti a chano sanwere kham Kap Shiri Skir Island University de Technology ko hem A he Shiko ta kya ngoka ti no aki Shiri kwa na shiko khanu he kaya juka kere kere takwa tim no a ka te kwen he aki anja sino anyo misha no ikan e ui bilbu klasen o nga o he tibi tim no kai aki jaro kuta kute hinkwe a no shure ko am dan spatra o ka kia kai ti an tunga ti am a ka te kwe a lauren kansli nga te university tisu nyam ka ho he iye te shure ko na takno jau kana ta mu mata tim bori si khir o ha nyam ka yonas bar khasi u geji maskapai sati power maski sati power si u kai hen e tesan ti alexander ki sati power aki mu masa bisa khai ti ji no aki tesan kombor nga ji mi kai ti no geji khuji cha sene kwe takhono kwa kujitama kha kya inkara kwa shana klubem Alexander Mointin 40,000 aki gara karatin kwe am geji jau ka kwe am no yen daisen 600 di na wo khatim geji ana kha kwe na ana 250 million sa si siri aki wo ting geji an jau ka di an Alexander ki no 12% de kakebe sana tim no im kai he asiki ana ya ko ta ko te mu ge ge ji kha to nam sindu ta khana khuna ge ji khu ji am te kharama go re tam a bori tu e kam fire kam ata khon x ka fm ki test te khabana ko mo gwem

Exka FM 107 nqinqekene gareke mtsamtsa kitara ncindwe gecamtsa ke thandolwe tu wasithole ke nomthandazo gecamtsa ke xala xamchuke wola xamtsele ke adre xamtsa ke fierta khamane teke chimwe mtsamtsa tikuma ke awucicwa mtsamtsa xamtsa qhuma ncama xa ibi victor ke xala ke mtsamtsa ke maxa awusikana qonqa xamtsa ke mtsamtsa titi ke qonqa xecwa mtsamtsa ke mtsamtsa xamtsa wola xamtsa ke firiri wa mtsamtsa qhuma mtsamtsa sa uqhumtha leti ke khwina ke qhuma ncama ke mtsamtsa ke kubisi ke xala mtsamtsa qhoqo ananga mtsamtsa twisa ke ncinci-ke besiletike ke nemsa athwisa ngake msa aqhawisike nqutshintshi ke wisikana ke msa atshintshi ta aqhama ngawishithi ke msa aqhamaqhoka ngekatzela qhwa msa atshintshi aqhamaqhothi ke msa asingqheqhoka ndakawisena qonqa msa ke msa athwisa ngawishithike ka tshintshi awa msa kuyi e yepasi msa qhwa msa kuyi e yepasi msa singqhama kekeko eka kwinqa okeka kwinqa madida e makawisena mama neqhwa ta afustan qhama kekana cemusisi kana wola usisi kana titi tsike kang angcho ngcama mtsi kawisisike eyatsoka kawisisike aqhamse kawisisike aqhamo okawisike akhango amane kwasi ngatsike amane aqhamo tsike amane aqhamo ke tangheke kini tsiwisisike ka tsia ngcho ka titi tsiwisa tsika ka hola daga titi tsi asengqaqo ka titi tsi afustan khama qoka wasingcite kini tsimbo kya o titi akhe tsige ke jelami utsi ka jelami da mimane wa nka qwa fustan tsigi simani oa nka qwa singcite tsigi simani oa ntsika qwa o khamami kwae amasa ka qhama tsi o kwae manqhuli ta watsi awang hite kini tsika ang mapasi mo jelaka o tsa mapasi mo to nka singcite ka mapasi ma tsinji ka wisika mapasi ma ngawi ka wisika mapasi mo khama ka wisika ngi ki kana tsamu sisima tsi ma watsi jala sing titi ya kumur sala o titi ka ya ngathi ma titati mama ukhama cami cike titati mama guli cathi ke daga khama khama titati mama singcheya cike itake kakopasi ke kona ng titati mama fistana cike dige mopasi ma cinci cike titati mama kan cami cike mon kan no cike titati mama ne cike cami cike ma kham cike hewa ka zan singke a mukhwa he a cinci cike ma kwa guli ca ya fistan ke ki katosi kajalasi tega pasika kuitam kan nosi tega pasika kuitam ka chumsi tega pasika kuitam wan kawis kan dua wako he along sa khama ko he afastan khama chi kan dua he singko ki kan nasi ko a chok ka kwa kan nasi ko he a khama ka awang de ni ka chopas ki kona ko ka chopas ki kona ko na ma kawa titi singa o wala singa he ka ki sing chi ka ki kham sing ka wis kan dua he ki ntsa tsa ka kham sing wis na ki ne si tsatse keke mokgo ha staga tsa ina ga tsika mokgo ha staga tsa ina ga tsita mapasi mangheka tsi ke tsike matsoqa qo go mapasi mangheke ke tsike he ma tanga go mapasi mangheke tsike mo panga go mo mana wa de ka usika na dzela wan ka usika nta ke mtsapasi mtsa u dzela tsige shi wa mtsapasi mtsa tswa thwisa tsika ngi ka u dzela ke a nka ke a nqawe ya tse ka nka ke a tsinji tsika tse tswa thwisa ke mtsa ama are a wana tsane ke karegisi wan tsike a mtsa wana karegisa nta ke mtsa a tsinji tsike kana tsamu kana tsamu tsa kha ngo tsike kana tsamu he mtsa kha ngo kana tsamu tsa banga ke mtsa a tsinje ke kana tsamu se o mtsa nqwa ke kana tsamu se he nga mtsa singe o nga mtsa wa singa gani nute ke tsinu khwa ta ke for betra kona ka khwa ta ke tsinje ka tsike kona ka khwa ta ke khama ka tsike kona wan ga nga de mtsa tswa thwisa tsane ke ka o jela ke teti ma e himtsa tswa nqwa ke kana tsamu se o kana wala usisi ka khamsing ka ke ka ega ko ita mo ka ega ko nga ma ka jala sima wa kulite ka khamsima wa kulite ka to sima wa kulite kulite ma ka to to ne si khamatse kulite ma ma to to khamatse ke nka tsangwa ka ka guli ka ka wisi ka nwa ka himtsa pa sia sing ri u tsiwisi kana he kang a jala khama mo tsa sing ri tsiwisi ka kang a to khama ke kala tsam tsumela tsa sa re ke msa a tsamisa ka khamtsa ri msa pa si msa o tsike em tsa tswa ka em tsa tsang tsike em tsa tswa ka em tsa panga tsike em tsa tswa a nna mtsa wa tsi tsika na anga teke ka e a tswa tswa nna tsi a tswa sinini ka tsika ndo ke ka ka kanga a tswa sinini ka tsika na ke ka panga a tswa sinini ka tsika na ke ka tisa ke a fra tsika na tsemo se a fra tsi tsem ke shin ta ma ke tsem ke sha tisa tsi a tswa o ka wana ka o a tisa tsi tswa ke tsi e tsi tswa mo tswa a tsa ke anwur di thethe a tisa tsi tswa mo tsi a tswa tsa a ke o go tla thang tse a tswa a dingwa tsi ka tisa tsi ka fa tswa o wa ka tene o a fra wan a tswa ka ya nda ke a pasi
ato to kham sitsinga tshwatlhane ka pasha to to ntshikanwa ke ama tshadiwi ta wa khama kondwa ta frati tshwana he atishati na maka e frati tsa tete kham tsamana tshati tsa tsaya ta kene ya tshikeng tshwedzela u tshikeng tshwe pasida a tshati ya tsama e ka u siana ka ngante ke a tswa a nqwa tshida ncinci ka e he a tshotswa nqwa tshonqwa tshida ncinci ka e he a tswa ka wan atuhu tshijala senke a wona fa tontsi ke a tshuma pa sikang a thusa ka wa a thusa ka tlanga a thusa ka banga a thusa ka ka khangwa fan ke a wona problema ke ka kwa a wona problema ka khala mangandwa ma ania wa ta tshige ya a khama a mane wa da tshige a jala ke a tsa senke ke ka ka dashi a pa si a panga se a wa senke ka dashi pa sa khantsi ke da marka e titi ma tshige khama hola tshige khama a tsongwe tshima kang pa si a go e fa tsongwe tshima kang pa si a nu tshima kang pa si a panga khale mandwa ka u sena kang ka tshia a tsaki aka tlatla ke ane si tsatse ya sing o ke ntsinga maka ko nga ntsinga maka ko ke kone sa ntsinga maka ke tsidza mke tshimo ke ai a tu nge ka da maka tsowa tsike ya nge tlo ka tsowa tsike a reaction da maka wa ka tsia susumuku da ka tlo ka wa susumuku a tswa nge tshiwe si sima kang pa si ka o ka tsiva tswa nge tshiwe sima pa si ka khanga tsi da ka na tsamuse tsika na tsia ka tsia titising da ka tsia ka holasing ka tsia ka tsamuse a pasi a seng ritsikang a pasi a ritsikang a pasi a khango tsikang da wa senga ke mtsima kang pasi a o ka jala mtsima pasi a khanga o jala mtsima pasi a khango nga jala ka u sisi gandwa a wa seng da ngite ke a mani kwa wa da o jala tsatse ke tsiki a mani kwa wa da ka ma tsatse ke tsikang da ke a tsinji ya ka ke titi ma ya fanga ya tsatse ke titi ma tsiki singa ke bisile ti tsatse ke a wa tlo khama tsiki singa ke a bilova tsatse ke a wa tlo khama ma a mani wa da wa na ka tosi amani kwa akawa tawana kadzala shi amani kwa khama ka tawana kadzala shi angho tu tsike wa tsela singa tsoka marka e he ata nisha tsike qala ka he duma ngwa qalika ya kha a fokisa tsidole amani wa tawana tsika tosi amani wa tawana tsika dzala shi ka e qala nisha ke qala tsimta mar duma a fuka ine ka tswa tsika tsela singa ta wa tsidole duma ngwa qalika u sena ta tu ngwa tsidole gisi ngwa daga e he a tsawa tsiki singa ndwa duma ngwa adu khanga.

chike chinqamo mocwe ka ke a ke ke ke kong ka ke khangwa chike chinqamo ka tswe ke e se nngwa ka tlwe sentika e wala tjela ke ka tama ke ntshuna ka wala tjela singe tama ke tawa ka wala tjela singe tama ke ndandaka a khawa ne si tsatsa wa khangwa ntsatsa wa khangwa a sing u ka te makang pa sika u jala khama ka te makang pa sika u khama ta ka u sika na ngata ke tswa singe ke wa hasta ka chike ke chike ke ke khonqo hasta ka chike ke ne chike ke ke khonqo ka qamaka ke ne chika ndwa kang wa tjela singe a tjela qamaka ke tjela ka a tjela ta u jala ka u sika ndwa sike ka tswa chika ndwa ya jala kwa chi a ne si ko ka pa si a sing ngai ka ke a tu ho jela chi gising atu nchi gising khama atu nchi gising khumara chinga kana kang a ngwa to ka ke chimona chinga kang a guli tsaka ke qhale mando ta tswa tswa khama ka ke qala tsamka ka tsuma ngwa qale ka kang tswa wari ka ta ma ke a khamsika ya guli tsaka khamsika ya tsama ka khamsika ya ngwa a tlankoi a tsuma sente ke ne chi gising a ke jela a tsuma sente ke chi gising ke khama a tsuma sente chi gising ke toa the kalaka ipasim the sing samane owa the chiwisi ke adzala kamam samane owa the chiwisi ke atom sam kamane owa the chiwisi ke kamam samam chakam chapasim chatuto uzala kausi ke ya tuto an kauzala sam chatuto kam kausi ke tuto ya kamam sa wam sa titi mando yang sa sing ya kausi nam sa titi mando yang sa akulit a chiganwa da achinji chigi kauzala sa chatwa chigi kwa pasi chigi kwa akamam sa sa sing kausi andwa da ngai sa sing kausi andwa tau jala tsaseke usena tau khama tsam tsetse tam tsakona singa ngi tsamoni tswa khama ka ngi tsamoni tswa guli tsatsike ta wona ka tusina tsakitara ncina tsaseke qala tsam tsu wa pito ane ti seven ke tsam tsake e goli wa tsakitara ncina tsaseke qala tsam tsu ke wala guli khama le tsam tsere de tsam tsake ne hanfer ta khamuni de kim tsang ngi ga moni tami e kamba tsam tsa sam tsa ngi ta ke tsa khu thala de ke khu dangwe ku munu ngi ke escape o na ten sio ngi ne ha ke qala tsa khango qa ka usi ke ya khu tsam tsa ke tsam pasim tsa singe ke ka ngawi si o ka a jealousia o ka tosia awa chinji chikano ngsemo ke ka khamasi o ka jealousia ato ngkang ato ato ngwa cha ka jealousy a ngheke ke a ke khama tsa tsa ke tsiga de duma ke a tsa ho ka motsa duma ke a tsa wa tsiga a ngheke ke ne tsiga ng mi mone tsega ke khami tsa ke ma ma thusa tsana ke ka ho mi mone tsega ke bi steady ke ma thusa tsana ke ka ho jala wa mtsa titi ma ka ho tsekwa ra picho a tsa mtsa wa mtsa ke tare ngana mtsa sa ke excuse me on attention ke mija ego le

0: icho 97 ecamtsa ke mtsafite ncinto ke yake camtsa ke egoli umtsa gitara ncike xala ke mtsa ke picho camtsa ke titima kaqhamo qhamo qhamtsa ke 3 ke camtsa ke 3 and 5 ke monita ke mtsa thimbu ke mtsa qenqonqa sa mtsa ngqhamo yathi camtsa ke qhumo ncinqukela ka imtsa titi aqhamo ca awaka usena mtsa tutu singa ke ne kana camu sisi wala usisi tike awaka dzala sim kana camu sisi mtsa tutu ngi ke ke tike he kang mtsa athwica utike kang mtsa aqhamo ca mtsa monitsho ora tsisi kana adzala mtsa monitsho de ka usisi kana khama qhama ta ngqete ke ne mititi ng me hola ang ta pasi ma tawa ka e ka nga jeleng pasi ma khamsin ka e ka atomi wa ka wisi ka nawa pasi a tsa tsa ke tsike e ka mo tsela singe pasi a gulitsa a tsa ke tsike wa ka khama khamo ka ya wa tsike e ka nga toa ke ka nawa lo sisi a nghi wa tsa tsa ke ne ma a sintsika ta angwa qali ka wisi tswa khama mi ma sintsika ta angwa qali ka wisi ke tswa tswa mi tswa dzela mi ta pasi ma nghi ke ne kana tsa mo sisi wa lo sisi a ma ne wa ta tsike a dzela khama a ma ne wa ta tsike a to khama titi pasa ngai tsima au sala titi pasa ngai tsima kang ajala tsima kang ajala of kang tsuma dam tsa singi kana tsungi tsa titi ka ngam kang ya tuwe ati tseke wole he mtsa akam tsa borong ka tsan wo ye program dam tsa singi tsa titi tsa tsam tsa ke firiri tsa sam tsang le duita ngwa mtsa porang ke tsana tsa tsale gam tsa kuma ngam ka ib avec te kala gam tsa singa ma tle ke ya wole kang tsa tuwe ati tseke titi dam tsa sam tsa ke tereng ndo e ke mduduzi ngube ka tsam tsa ke nge ke ngim ye ke wa mtsa ke tereng ngane ke kala tsam tsungi tsa sa wala kwaqhamo khamo kwe ifirirem ekeqiqiqim semtsasa mtsay ya tangitsi kiqala qambe uyisena ncinde ke mtsati dimo mtsaxa ndeduzi atsam semtsa gitara wa ngeke gimye ke
1: awushwele umntana nomuntu emhlabeni akunamuntu owafika nomuntu ngiyabonga wangenza

Kaimega, Firigi Gangangi, XKFM, Mamanakawa, Vayungi Kambungun. Nyerin Fierta Kawachigo, K. Portion Stone, K. Landersofu, Gang, Ya Uking, Wachaka, Nhiwang, Nganga, Delem, K. Falka, Yim, Blewaki, Ganigatika, Kikwazuna, Tal Kunan. Falka gitang da ke Lucas lekhebe me kakaman ke wa siwa ke ahoste zike guwa da uke kinga kan deyan. Dwe veke agakhan ke kaun jeminsten ya hofu ya uke nguwa ten nga zike kwa ke kwazul na tal kunan. Lekhebe me ka ya ngungu ka uke kinga kan deya sito da ke fesa kama kwe Pretoria polisa kuna kwa ngisi kuke kamsing uyi ngwa ng amakwe ka ong la kriklesen ke laka Falcon ay kanguyanak o katleho mo khale gita kwe ya u anwa wofun agang ke aha eke nyeha ke September ke kang si tuto u ati sang ato kang eo giyach un. Mo khale gita ngdege fesa tenene gula un agang teya amaga ke jikro geng tenene sa ngita wa kankowa kandeyan. Kumitie yi nhe kwa akamsin u ka edila chikoma anka kwa gita kuke Tisa ka firu honor tige wana ka ang si agala o yi nghe gdige ka kuge kama ngole ngenga gdiga ka chigde ki ka ang kana kau ka kwa giga kwan kwa ke wala chicha ki tisa ka chigde gama ngole ngui ki ka ang he si a kamsin kwa chitwa ka yi dri honor di o ka ka diwin. Da gala kamsung o ka ang meka sa kamsung chi toyen kuge kama ngole ngenga gdiga chi gdiga ngole ngunga ngi kong aya tini e tenene gdi ingole kwa hige kama ka tenene kwa nene tuto ka jalan chi toyen ki kama ingole ki gdiga ngole ka angke yi tuto o ka iwana ngole ka angke golo ka ku tuto ka gama si a sing ta tisa on kumitie meka gdiga kwi diwa departamenta nga benalansi saka wa ki ka nghe si chi gdiga kwa sa kwa chi toyen ki ka ingole

Exka FM 107 ngxakini yagereke mntu samsa gitara ncindo ke camsa akhe kha nguwe umsa gitara ncina mntusa ke xala camxhuma ke mtsatini magqhuma xhamuke xa mtsate ke mntu samsa gquma ke exka FM 107 ngxakini yagereke mntu sake mtsafite ncina yage camsa ke nguwe waxala camxhuma ke mtsatini magqhuma xa kuwe sana mtsate ke mtsaxala camxhuma wala xa mtsate ke mtsaqhutha likhwedo eke ngqhumeni mtsake sake titi ke xoxa xa kuwe sana mtsate ke sengu ka wiski mtsake xa xa mtsate ke sengu ka wiski ye mtsate ama mtsate ne ke sengu ka wiski na qhuma ke ka ngoxa ka sana qhuma ke to wa xa ka wiski na sende ke kana xa musi ka na wala wiski chike e ka mpasi a ngoxa nga xhamuhwe o ka manguto wa xhamuhwe awa a pasi a sengu a mani qho a qhaya ka wiski a mani qho to wa ka wiski a mani qho zela ka wiski na ngaita ke ni xa musi sia e he a tsa Achi aturta makre ka chok chachi aturta to achi de asanga he ka khwa he dia a asanga ka khwa he khuya asanga ka khwa he khwa a athusha ka usika na ke achinji ka athusha chane ke ka chuno athusha chane ke ka khama chachi ke muku hustan ke ke kai ka kuinga ma amanya wa ta awana ka to si amanya wa ta awana ke ajala khama au ke ato khama ra chi usika na he achok cha a he u de ke makwa atuka ke chikan khama kwa tu he chikan khama ta ma tu tsige masin tlo tsige maguqoka mo wana ka tosi ke kala tsa mo wana ka tsela sike tsimbo e mo pasi mo wana ka e kang o tsi tsela sing o kai kang o tsi tsela sing ke mitgani kai kang tsumami kai he ka tomi we sika na pasi asin kai ke kala tsam ke a tsi no kala tsam ke a kwa ma ka ta pasi a ngai ke a tswa a resta ka tsa tsana ke mo ko wana e resta ka tsa tsige ke mo ko tlotwa kamu kutoa da pasi asing hi ka ki ke ku ing ko mo sin hi de ki ke ku tam ma aman ya wa khale ma e da ka wis kana khama khama aman ko sin ya ka wis kana ta zala khama ka wis kana ta khi a tia ng hi ke ki aman ko khi to ka wis kana ba wa ke mse ko ke ngal ka mse bro ka jong ga wala ka tam sa a ke wa tuwe adriri ati chiki chimbo emsa chikda samsa ngam ea waka amsa ke firiri ke kumungi ke hawa kuntali ege kwe dam ke kala tsam ke taka usina akon hamsa ke kala wadi akti nika khasa studesen sisin tu nake dinsta kham chum chum sating tuwa tsuki ka waka ma ee msa sange ke bukum sange kuma ee wa ekskaiwi iku ya msa ke kala tsama kya ee wadi akti nika khasa studesen studesen ke hengka wisi ka kwa tsamsa kem sa koma da pa sim tsoka tsolo ka tsama e nna ina ka titi ka wisikan lo atam tsa dikem sa tsama tsa tsama tsa kwana tsa tsama wa tsa sta si ka ngum tsama da usina wa tsa titi ka ngum tsama tsa tsama tsa ka ngo tsawa tsa pa sim tsa sing ngeke ke tsike ka tsowa tsi jela sing ke moko ka na tsama si gulu tsa tsike wa si den ngeng gulu tsa tsike e tsowa tsi khama ke a gani tsowa tsi jela sing a gani da ka usina pa sa sing ngai ka ke amani kwa wa da tsi si ke a jela khama amani kwa wa da tsi si ke a to khama a pa si a ngeke ka e mang hotu ma ka tsok tsa ka wisika anka gulit ka kawisana awana katusi mutsua sing kawisana ka tsuna mutsua anwa kali kawisana mapasi masing ngai ke tsike malong satu e wutsike macau ka e ta kawisana wa mtsang ngai ke ke atiti singa e awala singa e kana tsamisi se a kham singa tsige sing wa ka gulit ka tsige sing awasing ka ngai tikini mapasi ma kham tsika ngai ke ke tsike ka koi ka koi ngam gane o ka koi tsome gane mamani wa tsika e mane khaya tsike mane khanga tsike tika ang heke ke tsike ka ko ka ku ngam gane o ka ku tsome gane mamani wa tsika e mane khaya tsike mane khanga tsike ngwana ka to shimane ngulu tsa tsike ngkanga dzala khama qomi da ka usene mo tsonxo sintsa ka tsona mo tsonxo sintsa ka ngwa qali ta pasi mangai mane kwa wa tsike da ka dzala mi ke qala tsam ke mane khaya tsike da qala ka tsoma mi ta pasi mangai ke kana tsam o wala usisi tsike a tsoka a ngete ke awana ka to si tsi ke a gulu tsa a ngete ke awana ka khamasi tagawa akunga lungu sa tsaatsi akunga gulu tsaatsika akunga ntawa tsika ngkhamsinga ke ke kakwe ngami o ke ko kakwe ke tiami makoliti ma ma angko ta awana ke usike kule mango ta akam khama na ke usike ke usina kon ngamsi tsa pasim tsa tutu sing u ke usika no hai kala ke hem tsa ngulu ta ke usika kala ke hem tsa atritawa tsa ngai tsama o e wola o e ntsa wana ke usisika na tsawana ka khamasi tsawana ka tosi ta ngeke ke kondwa kangwa tetia e yang awa tutu hasing ngeke ke chimchima ka he acho kam chima ka angule kam chima ka akhama kala chama mo chima ka e aton festan chige acho ka o chi angule ka a ngeite ke ne mi tsotota khuya khamu ga tsana mo dongtsa ga tsala mi mi tsotota khuya khamu ke mi ta mo dongtsa ga mo toa ta ka kwisi ga ndwa ngote ke apasi a ngi ke ke kamani kwa utsa kamani kwa kwa tenga awana katusi kamani ya kwa ta awana kajalasi
acimisinga ema mtsima kang ao takawa kama kama acimisinga e ma mtsima kang aguli ka takawa to kama acimisinga e ma mtsima kang akawa takawa kawat kawat kum kama tapasa ang higi kalakam gatso acimisi dang e angwati dang e namde sam sa kitarang ngendo ka gate kam sa kis wila kam sa ke johowa kam sa kin kitarang kamina ngay akawa kam sa kiwala kam sa kiki firi kam sa agi tunda kamuni tagi kalakam kum gigi excavem onar ten siwa ege na agi johowa kam sa kitarang ngendo sa sa kis wila akam sa kim sa tin kwa ab unwa sa burhang kitala kam mai

ska FM 107 unxekene gareke mtsamsa gitara ncina ke spe music icamsa ke koloma wamtsa fite ncina mtsa ke wala ka gqhamu gqhamu ka gqhamu tsate ke firi icamsa ke 50 harmony tage kuma ncinxuke ke mtsa singe mtsa tete ya gqhamu gqhamu kwe ke mtsa super ke mtsa ma 10 harmony tage ma mtsa gqhamu gqhamu awa mtsa bore ku mtsa sake fe firi ke qala camke e tinstere wa di 18 tage ho se studio se sintura wamtsa gqhamu gqhamu qala ke mtsa sika ma qa ate ke mtsa tsatsi gqhamu mtsa harmony tage kamba mtsa mtsa gqhamu mtsa bore ka ngqhamu xa mtsa samtsa bore ku ate mtsa ke hola nci ye wa fe fi atiwa ke hola wa asizi ri ke qala gqhamu gqhamu tage usiya na ngqhe ke mtsa pasi mtsa tutu sing ka usiya na ngqhe mtsa monya athu tsa ka usiya da ka udzala gqhamu ku mtsa mona thu tsa ka usiya ka gqhamu gqhamu mtsa titiwa mtsa uzela ke ka usizi ka e ye wa tsela sing tsa titi mtsa ga bore ka tsi ka e e ka mtsa ok o nga mtsa tsom tsa ga bore ke tsike e kang a kwa samtsa mtsa ga bore ke tsike kang a hu mtsa mtsa ga bore ke ke tsiki e ka mtsa kanga ke ano da khatsi pa sa nge ni a gole tsatsi kana mo kona tsana qa khuya tsana ke a mo kona tsana a ngqam da atsa tsatsi ka e a tsoka ke ka wa tsitsela singa ta a ngwa tu tsana mo kona tsana a ngwa tu tsana mo ku ka ku to da a tswa sing tsiki yo fa tswa sa tsiki ka ngwa qali ta pa sia sing ke ka tsa tsa ka a ngete ke ne ma ngwa tu tsika ma gole tsatsi ka mo ko wana ka tosi wa kana kana tsa mo sisi tsiki e kang a tsaya tsike kana tsa mo sisi tsiki e kang a konga tsike kang a kham singa atiti tsike kang a panga ngawa ke a singa ke a ngoli tawa tsike sing a singa ke a tsotu sa tsike sing a singa ke a tsam sing a tsike a ngwa to tsoa tsam sing tsike kang a tsok a a tsoa a wana ke ka jala se fa tsona ka tosi ta pa sa ngi ke ke ka e titi ku ngwa ka a ngi ke ka e ye wala ku ngwa mi ma mama ne wa ta tsike a jala khama mi mane wa the chigi ato kama mwane oa, the chigi mao kama kami tse. Taka wisi yana ngantegi kana kama usisi o kana wala usisi. Kia ya anguli tawati, amudu afarati. Taka ye ati sati, amudu asangai chigi. Kaki kwankua amudu asangai chigi, kaki tamkua amudu asangai singa hika. Kika kowa, chigi ati jala singa kowa chigi, hiki kama aga kowa chigi, hiki kitoa a, tama aki probeer tsika na ke ka moko o sa probeer tsika na ke ka moko tlong sa probeer tsika na ke ka moko kulika a tsiga ta toti ke tundi ke a tsi wona ka tusi wa tsike pa simtsa singika na tsamusi ho la usi si koe he a nkhamatsi he wa sing nei awa a tso tsatsi ke a tso tsatsi na a nei ta ke ne ma ke wona ka tusi wa na nge a tsaya o ba mana a ganda ke ma pasi ma erista ka tsatsi ma pasi ma gulika tsia toti koe he ma wona ka tusi toti koe he mawa kutoa tuti ko e he me khawa nga tuti ko he me khawa khame ke ke mo khawa ke ke ma thwisa ka wisi kana ke kawa tuti ko e he mawa nga ke ne ka jala si o ka khama si ta pasi ma pasi ma ko hnsi nga itika ke ka tuisi kana wa ko e he asang tawa chi he a nga tsa wa sing tawa chi he a chinji chi ke ka ke khwa ko ta ka wisi na mta nga ta ke mtsa pasi mtsa sing nga chi ke chi gi khau tsa ngake ke ka tswa jala ta tswa sine ne ka tsika a ngwa ka le ka usi no ta tu tsike ka ngwa tsi jala singa nam tsa sike ka usi nam tsa titi ma ga ka tswa nam tsa ke tere nga ne ke tsa tsike a sa ke o mo mo tsung ya a DJ tanzo ga tsa mtsa ke e mali wa mtsa ke tere nga nam tsa tsike nga mtsa pro ka ka usi ke wala ka mtsa tike a fire ka mtsa e ke wa 3 and 5 ta moneta ke tsimbo ta ka usi na mtsa tsa tsike wala kon ha mtsa tsa sam tsa bori kun ham ya tangi tsige fe fire wa titi ya e ate wa ke wala ka mtsa na wa sisiri ke kala tsam tsu na pasi mtsa singe tsiwi sisi ke e kang a khama a u tsisi ke ya to a ne ke ke a guli tsa tsiana ta wa na ka tusi ta ya singa usi ka ne he ka tsot jala a singa usi ka na he a tsowa na ka tusi a muto a ngai ke ke tsigang a tsaka ke khuitsa ta tsok tsaka le ke mtsa tsike mtsa pro mtsa khau se tsala ke mtsa ke se mo tsa wala kam tsike tiwe re mtsa sam tsa ku ide mo e ke sa ka usi ano e Oscar ka binete tsam tsa ke youth ke yona tsa ya program ya education wa a te tsi wala kam tsa fire re mtsa sam tsa mo ke khontale ke ku ide mo ke mtsa tsike mtsa bore ko mo wala fa fire ta am ke tsimbo ko mo tsu ga me ka ba vonsa mi tenon ke mtsa sam tsa ke tara ndo DJ Danzo tsam tsa ke imali

Bueno, me ha salido un gato en mi hijo fe y firui que exca FM. Ministra, en que cosa vos bo o tía en aquel lugar lo David me nir a gian de que tingo si gigi pangam que canja ua cho jala que cavicuama que tia canja ua cacuco ki career wal tin gani khona ki kan ha wa da thulin ngau kan hi gani kola ka gin hok pam hi ki yo awa chiang khisi ki khogang ki ga chang ki yaniwari da no ka un parki yang hi gani kola ki ya ta palu hu lugalo kan hi chi khagde ku ki cha hi ngau ki du ki ka chiya hu ka ki yo awa khama khwe ministra hi gya ko i te ki career wal tin gani khona lugaloka chimbukha ku gi kong ka ka gi gi ma ka gi gi sa ki ka hi a wa ge ka wa na dong he ngo gi proye ka en ki wa ni ha 150 million randi ki ka wa menir a hu ge ngo te ki mandra ki ka vi ko ma ko hu kontraktir sun a ji khain hi a pang ga kham ko hi mu ku o ha chi a kang hi ngo ni khulam so jalak tuna ka nka tok a hosun in ka hanji khok misalang gi uzala agya ok i ta gi ching ngau ka hi sigya khamsun kong ha wa uzala ki ka vikwa ma ta khawe ka hi a wa chi ge ka mun na bi u hi ma gi ka hi a wa lugalong ka ngi ka wasun kwa akko ka sakhlen di ok wa ka atia ka hi sigi a khamsun Burgerrechte organisasie nghi wa Global Initiative Against Transnational Organized Crime kikawin. Ati khoi nghi sigi yo ya khoi. Ta ikko kuna si sunkonga gi asan ka hanayi gi do o sunkai gi do gi tiga yi gi akundisa. Ki chik osan ki kwa agi ki ka tuhi ka ngulu gat agi yi kogona si ta atwi sa ka ojala ta kwasa angka ka kama gamgi organisasi nge itfuran di mandra ka oya ngha Mark Shaw gyan ngangta ki chik tisi tani gi ka nghi wacho chi chiya iki chik osan ka nghi tuhi gi kwa akundi sa u ki lugalo kula ka nghi plus like police stations kwa at inigdaya ka dzi kukisela panga e ki kanga wavi kwa makangi ka chan atia ka insi gya khamsa ta ki ka chika yu tu ki laga nini kang ka ugi kala ngai ngau ki police ki vi kwa mamu ko ngut kha ka ngi panga goe ka insi gya kala kwa yi ngwa ki lisi go stel sala nghi a wakasti ku gi ka hana ki ka wa chibisi se ka yu kwa palin ngwa su onso ji khain ji ji sun ko wana sheo gi gi ok e gi gi ga ya ki lisiko gani khona gi ka practice na e gi ge ki police sta si gi proye ka nghe o gi mitchell splain di kap ka flak te gani khona la ya ngha uwa la ko ma sa cha ki sa sa si gi gi nghe gi tene o kan dia ki reher park ki ka chin kan gan ngau kan he ki kumsala ya a ya kumisala si ke gani kola ka ke kia ski thong aya ate sumana oi no chi dance ta khatam 24 khawa jamal mayer ate khaya un hi sige ki um ku wana chu si sige sige ki ho to ki bunga ngi he kya kola in ngo ge ka hi a wa la sige ki kisela kan ha wa to ki ga ga he ki ji khong ga tu khong lugalo ki ka ga ga cha ingo ki vala ka nghi ka pa pelo kula a ongao mayr ngi ko i te ki 3 and 2 na khawa regen chelslin ki ati khaya hi ti bisi ka ngi ki kundi sa ti kha ka ngi ge ta to khala sing ki kisela ya e fasin Hofun ngoto la ki Pakistan gani kuna ngayang kanini ka ngayi ki kwa okui ki pilumilu ki ka minister ya ngayi kya Imran Khan ki ya ki ka kandia kawakwa diyam. So o hansibitali ya ugeyam. Kan ki aparte ngayi ki soko
Ati kering hei kanina kaya gati sa atuhun su omu kwa waya kisipitalim. Dri in siwan taha kawa kan mga akistis kitunak dri in tunaka ya kigliya kandeya kikang hi awa lisi ko gikan awa kitinwi ka giki o kikawais kiwanang wakin kula. Taka awa tibisi sige ge kisigya kwete gika o politiki tiki ka chanun. Tiki kwa ngi ya kwa wain ko gikang waka kumisala ta kote tu gigi jala o. Ta hofu gani kuna sige o kwete gi ya wati kwa ngi hana kamti ya ati u 16 ke September ke kisibitali ki hak adegi ya hansu hansun ya. Sikang hiwala o asis irumasam mi ngi ya kwe damuwi. Ke XKFM.

0: Hello, Faithy, ki siwa mini tiki XKFM tiki hula ki tlamu ni tiki bong ni kong. Hea buru ki wii ta bong ni kong ki kong sile ki ui i kong ati wala kong ti tlamu ki i. Kata kong hi tla chong ka yasi ki ni kong hi kong hi a buru ki wii kong sile ki mo hongo ki yafta ka kunda. Kong hi tla chong ka ang yasa a hi kong kui tam ki. Imten jeni municipality ti ya kong hi ngur ta kong gani kuna ilugalo kang hiya DR Bridgetown non swakazi ke nur ta kong gani kuna kanini ka ang palin ngawa igi hiya kang hi awa i municipality ti ha Lich in ka ang hiki kong wanat ni rin rin ti gaga chiki iki uzala kong kuka Atiya ka sige ati sa tu. Alam tu, ang tanasang. Ayan siya ki iko kas ki parlamindi ka nukuna ka nini ka ang hindi ati sa tu mo mo mo ko ka. Di aki parlamindi ti ka nga Dr. Mark Wag. Di kang hi awa ti wisi sa gaya ko nisa kang hi nga akali imalik ka nukuna. Ki komiti ang ki chuang. Ay pasig ka nukuna mo hasam. Ngau ejea unghi sigi ham ki Seder African Sun Bukalung Sebunga ki wa presiden Cyril Ramaphosa gia okuin taki chini sisi ka ingi kundisa ki season 4 takste ki wa kubat e kia chika yin tutu igi gin kaka ngi skola ki markala kali kulasang ingi ngi chika ka git inti gda chi kwa ingi ki tlik kugisa atu isa ka sigi kambu ki ka nastriya kumi ki 16 ki ka nguli hong ka ngi kalan i ki gabia saka ngi wala o wa 6 ir kisa mimi ya kweda mwi
1: Pui, edako rado tonata kwe ten kwe na anu te mwini te ukamsta mwa kwe sika faifu etu amita ko se tin kama ni te ye kara kwa ngu nga te ya hank aya kwa ngu te o program si bori kwe a ke hita mu iko koro te te no ayo kwa kwe kwe kwe No, kwe ngu program ta kwe atuwe kukun kasa kwe ati yafta kapunda ntija kwa tenzilita maungu ta. Ngeski te kwe kwe kubori jik etere kwe kutuwa si uku kuji ngata kutuwa kwa kwe si aki te nyam kubore suyete kwa mu imjan imtan jeni te kwe te municipalite ti warka po kiti he ahe de arki Aki ting ka uji de ar takono Bridgetown takono non jwa kazi te tete luar ka oki no aki ngo kia ete siri si jao ka hiye a iti ngo kuicha wa kata ting kwa na siri si kiu hiye a nge tuwo ko 100 million ka sikara jao kara hui hi Testam kara teke gubore a kagwe si ANC su o kauke si kama parlamente ki te kona kanao he a Sumu kara khan kwa te si kakuro kwe ta dia a si di kwe a ngwa ku parlamente ki ha a Dr. Mark Burke a Ama kehe a siri ka a jau kunda o komitia je a ngwe je ki kakuro kwa kwe ta Desire o tom ki teke gwe a te kaka te si si kwa di kete kwe a Seder African se on bakalang si mbunga ta te kuna ana ki hama presidente Masero Ramaphosa ham ani he a ka te si ngie ngutai si khana o ses en fier ta ha kwe ngkau kwe hisana te si o hu a hisana te tsaka kota mu ka kwa na he khana o ngi ta o ji mu ji sistin kwe ji tingi kuma kaya kwa kwa nye ngi trek amike jawa te siki na ta an kwe na an ka o ji ki dina ngwasu gurita Sisiri tesi kukweda mbore ya kwe kwe kwe.

Kame te mono te ki se sis ire kamahwa ekska FM ki no te u bori ekte sarati yafta kapunda. Minister a Bosbou Feserei takhono omgeving di a David Mainir a katu kwa anon te se ka kouni saha yamokwa te khuji chaka karakwe ko kuma te achaka karatin ko ngomi te khuji te ko omk omsana tinji kreer valte ni mta osiki Akamska an kwesa a nyeti yanyari ngakurisiki. An kumkara bara atuoti an parkam animki no dauji no ko oji kwen kwe koji no sa te no paipiji a kwena kha koji ta teko sinya sanati. Minister ma kham anija anka te kwa no kriyer volte di ma nkwesi kaha nyamokwiti a dara kwena si tate no ngipuryeke moy te kwano nie khawnar tin 50 million rand size se khara go ite mainer an ka te kwano mandata ha an kwa ta khono ngom te an kwa ta osa oro jawote tako akiti khuji ango cha kara ngom tin nga ostama yama ko jawta khama an ka te kwano ngcesi ka mu ka te si anga osu cha kara te ko ngom me no anga ostama ngome tinu kwara i takhon akitin khujitama jao thi ya ho ate ko khwena jao ka ta khwena di kwana ate ma to organisasi he global initiative against transnational organized crime ta qite anka to kwano ngces ka din chak ame qouni sa kha kai ho hi he qusa kha khai kai kha jao ta ko ji yo ka kha hi kha ko te ko ngwarata ye go veta ngtere kai ta khu no hi komboronga go ji ata chak ame aki ha khu a mandata mak show a ka to kwano thia mboronga ji o go hi ji ti ha ji jo jing group a khu chak kam no o go ji ta khu no ga be go ji hi sana ta ha ji no aki tinga osiki police stasi ski sika enu si ewi kota khama a ka to kwano khomdi jawo kai ango aki gausan Tinungo a polisa mbero wa siki ngo tesan tinungo polisa ya khesu jao je chaka kara jao tinu jire kuka muteto jitama ngo kromo kukunta. So nge maku yeko siyeko te angakarati aki muteto kasna kwa indi kwena si kare ni kamsika polisi stasi siki aki proyeke tihe mecho splen kapisu mkunda siuka. Mboronga a kam di mboronga kwedi a cha khoi ko kyang uti mboronga di kam a reher park siki thi yakun a kaw konti kam sika ngie di ejiki ngim gwem ki aki muito kwan donor da khang e ng ka si tamase ko tshunya go ita firen tona ga kuri kom ya mal mayor ama a khoi ti buri ekwano Bungana a karakhonono ama ewo khwetise mboronga khwedi o a no khwedi qere khu kutu a no khwedi khu a khwe khana karandi ku khu a ta khono ana ku te a omba pradi de di khau atam meyer nima aki sikto am karakhwedi drien to na khuri ko regen cheslin seta am tama ewo khu hi kha se ko khwedi qau mboronga a Buri suukhiri ohe, kewu hofu na Pakistan giti na khanao anhe a seko khara kwata kuichao he a si ngam kaite hi minister ma Imran Khan ama jirihe kakuro etiko spatra suka ngu ngiri ngiri ta. Khan mpartei he takono kuri na ta kaita maha ngwe an kwa karensi ama kakuko spatra ka uita. Ngam drien 70 kuri kom Khan ama Akam Augustus 2023 tunda ki dorongo ki kyanghi aki ama mboronga karakhoinu ama gwanam khang tsika do tbe si khama mboronga ta khama swet khano si politike di kwana a khama se kyanwa go hita kham trek ame akam ngeti kurisi kitama nyama ko tekhwa ka mogati no qaka khona akwana siki doroti amango Tes patri sikwes patra iki taha 16 September sita. Arateu bore te khiri khiri nguna khawana bore ukhuwa mana
kame sibe ireklamno dekdekdego XKFM ski.

DJ Bullet DJ amamanqo ciye sama for love ko siye and tsame tseka siye ba qamta ko fier ta ga bani denke gwa ha wonder ten siye ba o nege xka fm siki programme te o tswana tshoga twa ta ga ten se giri na go sa yang kwa ga 19 ga bani te e ya gwa ach iri qamti o xa sen go anenja tswa di tswa ga shure nja kyaro a Asu aninja, we are at a great date.

a re tla mtako inen 5 ta ga minute nge gwa onorten siwe o nege xka fm siki program ya msena kwa ta 20 ncete o go xa go gotsi le go mota di re sonde tete anenza no program ski de go mate spatra di tsao ka anenza spatra go de aro go be ta di o te a o ka be ga de ta go ya moto tsara go ta tsapsi ka de kunka spatra ka no na sin cho ka spatra si ka charo sa te no do to ku do na sa ka te ku cho mane de spatra ki kwe a tsung tloe mara te a o go kwe ta go re go ta ku ka te na je sin spatra ki si no ina kya e kwa go a go tsete of a go tsete ko mno te a o kara go no te di ta kwe a o ita tin jwa nga ka te ke hambere go ta tene to te a arna go beta magano te ku ka spatra ki o te tsara go tano te ku spatra ki tse mo tsotsi tsao na di tla e go tsi program ke te ku ma te a ga ga minute e ya go a segere na go segaita manya no ne ga ire ya tlamo yo

Ancausa tea, quenaclamatango hana, situa got our hanta mahandi dom, a cart, and yakot our hanta maha, hana cum, nata uat a wokri no hamdi dom, a radwak, arako ejacum, gorecarta, aji temo requano, kihexam, exca, FMC, te cook eja te cum, horaihoji, aji tik, eja to, caracaramate, to take recotao, tuanco, namunago comsa, dihanta macomatena agwe. Ye akwame bay tinga size yete akwame bay ngata ita dihanta ma asa nga kwana nka ngasi XK FMC special ngasi XK FMC kurina kwata eki di ajitwa je kaija tete ta wokurina mate lako jimgo ya magwana mkate eki tingi ngwe maglako ji umaha khate ko mare kwa khas yeko yen and darta hostes yeko tsamsika berem sieko ngwe magiri na ho ata ho nte september manya matente u soto ho jitek e ja ka ka ko ta te kunsa akwana ka ti aba te tsuka ke heka ta magwana magglako event jinna na mona ko hinyata ya khati no teki nyama ko ta glako ji ti do wate kwano biesa khaite hadita maganyam na nyako ta ko mu glako tsui hi ho ango ka ya kiti da nyako ta glako je khajita maha te ko ta te kubuna ko ka e ja glako ka ya khate ko ta te konta glako ndo ya ata ya hono te ta o kwa ko te nga kwa ko te cheche ku ti khoeti so glako so cheche ku da khoro berem so glako so di mano ati ak ai tare ko ta e ye ho so de nyama ko ta te hi kwana ka glako ndo ya jiki ara hi khoji ti ya glako ji ngi te ki veta maha mo ki ti kuji tsau di biasa kha iteng an ta khaya kha ta fara al te mono anglo glo ko nao an shoka kwana sika ngi khaji kha hi khoji ta na te ko ta ko si tsu ya tseta maha khom a glako a wo ko ka ye ja kunya tare ko ta ko ta kwa kha ngi sika ta maha ata kha se ko ta o hi sana kha ta glako ji te ta ti ya juru mende ta ye ji ki ngi ku ti ya ji khaji de e ye business ye sinya te tiya ji khajik ya kha khu ahnya tak ya kha khaji di awan ki qare tak ya kha ti nga kona ka xka fm ki garo nu ta ya ko tuan ko darati marcus jetembo mse tanu te ana kho ente tuan ko darana qama ko ha kha te ki amortin asi 12 ji kho ana o khu ji si no ko no ko te no te ana ko a te o khre ku ka tsam kha a te si me ka go tsama si 20 na ki ema bereta mara ni tsa gwana mkha ntu te tuan ko ta ka e ja ku ntwa de ango ya kote ki tshertu tshero na kinya kama te nga kwa nanka tiya wate kwa te ki seisun ji chincha sena kote kwa ha ti do wate kwa na te ki tama ata ha juanga ji tama te chincha sena gwe tuwe kwa hanu tuwe kanu tuwe kanu tuwe kwa ata aji ika jihaji kwa nanka seisun ji te ki nyama kwa chincha kusahinye te hef si nge huyo vendari ya kwa ti vendari nge hu sanga makuri o ngoe ma vendari takti te eji ki ofu seisun ski ya kwa tama teki lende seisun he nyamsa ta hintu te u lende chan kwa kwa teka eja kye kare kwa ta te kunsa akwa nanka hintu te kada ngwe Siyanda Jonase featuring Bralio tute kye mako ankasi ndiye kye.

Malume Victor de Tsema de Tsan Malume Victor Hanao Chanaki de Anka de Si Costa Tate Atta Tsema Gota Yaha Yahirin. No, Tsam Nutreska Demon say hi de Teki Tin Kamagota 2 and 30 minutes Quajing Yakrahoham. Teo tsam ka programs kwa tan te nyama kare kwa ha kai jate tuwa kota darana kaisa teo tsam ka programme te ana kwa tsau sa balangra ka hojine uoji ki te ata ana kota ati tama kha ndi uko na hewe teo dame kwa na mkate kuya ta ati he oyi oro dam a balangra ka kwa na siki teo dame te kleu ta te kaiko kaiko kota ati ti akona nka te u damji na ta ikra te kle wa gore te u damji nta ikra te ete ka gore karata a di kwa no eska te to an ko ta mo dam ama sa isia e balangra ke no dam ho he na ta ikra ngo te kle wa ko ka e ja te ko ngare karata akona nki garo nu ona ten sie van ko ta khono nyega fm ski na ko to an ko darati markas jetembo mseta ka te thuka ate ana kwa ha 12 ire kama de kwa berem tin tota tes khere khere go akona ka teu damji ka ya ja tle u ko kunke a di kwana ji ti ya ko je ngwes ka go yo temo ta khono te kana ko tinki te u sure ki te u spatra ki te ke he ki te wo ka o ka tswara ko ta te se ta ya jara na go enke ko jaro ka ya ten khwena na o khan khwena te ngamre na o khan khwena teu damji a re a di khonde ngwes ka te bori jarama piro musa vaik simseta te tuang kota darano ama tekere te kota ukum na ta ikara tunko na te udamji seta kwenye kaya tretam. Akwana ki hintu kaite chan magwi chan ngoro iki te ukaya kujite tuye gwe.